Oh, ma tu mai na tiano ma chai ma yu tio ka ai ai do an thong sa ha ma ti ma ta ka sa ha ho lo a ti na wa na ma ta ka ku to na ki na ma ta ka.